वारे काग जेवेरे लीला जिग दिवाग जिग छेरवाग यी संकन तंगवाग सम ली दिवाग ज दोचुजु सुवारे काग जेवेरे कुवाते ली दे संकन तंग ली दे जोरा संकन तंग जो नाने रख तेगारे अदरना यमा जमू कंडना संकन तंग जो तेरिया ती तक नापा देना ता संसु इचु तेता अतक कैसे दिए Sansui kunare. Napa ranga chunja nara neti neti mazongwa, neti giginta zong, neti yundinta zongye, neti chetakso tkinata, tita napa nanga napa tsaya ure, napa huwudu kure, kukata napa huwudu nu tiru kutire. Ne neti mazongwa, ne yundinta zongnare. Shaga nga neti shongtono shaga. Chida shaga, ni linga yasinga jiwa lewa tajina, ni nen dhigi chujimare, nen dhigi mitsi ngi jila shungura. Ta lama kunchuk singa kachina, nen dhimu chongchong dhika kaga ta tontemchak su tisungde. Tina ta nen dhe shaga ki tukwa vatono shaga di gawa gotana ta napa huwu dhukhu, napa nanjirwa dhukhu, napa zungu dhukhu, napa chisa nyuga dhukhu tiriya. Timinu ta timu mariya. Ya, ta ngawa re. Ngawa nangton riki namjirwa zi. Nangton riki namjirwa luzang gongjian li Jyosha lhapa sim, Jyosha dino sim, chiru chiru diwi, shivar shayi, rata shiva te, nantan shikri tanyi. Dengay tanche shepi zina nyomu yinzir, nyomu ra, dengay tanche nyomu yin, nyomu ra. Ti ngu nombala di, nyomu jin ngu nombala lakwa tsitim zil hawa tanyo zir. Lakwa shivi kanga kuku nirna, shiro aga tsitim na mandi no. Nunga sangjiwa ge tsetsemenda mendino te kukuner. Tento ta hudu pukwa ge songsha ksuwi no te tukuner. Nyomonji shiusen, nyomonji nyen, nyen zina kukwa niware. Kamepa la lukwa sen tenji lhawa azi, te tener. Te tomba dodi di nore. Nyomontong nyomonji vokchikotong jiwa khtani njimba la lukwa hirichi lhawa azi. Ti tenpa la ngunbi di no yotsi na. Tanda hudu nina tiktsadga chikanchukzi na, tiktsadga chikanchukzi na, tiktsa soma shiwi chi tato kalu shirka dana tiktsa shiwi htu chichuwa wunju ka. Ti nyinga ngu nunba atzi zir. Te chi ma lu, sa kengi zi, ti zhongta hichir, ti itang na ka shiji jo no pa shunga. Ti na ti sentenzi lhawa ra. Xtapa tangjiwa watangna, te vokchik tangjiwa xtani njimba zi. Tina ta udo tikta tabida tunjana, kachu shopa na gunun bari. Kua, ozhungta la soka la chim, gara le minjuga, kua kengi shikunu te dukota chadiri, santin jil hapari. Tiksa ga xtani wai mani tangtangu tichari, khiri chal hapa, ngunbi dino ka songna songnara. Tina ta dino ndachu sambu, dewi dino, dodi dino, ngunbi dino, dino ndachu sambu lhawa aksam tumbi zhungra. Ti nanja nanja changla manorwa, tanla bapa la, chidu gandhi, changla manorwa gano tacha changwa raga tungu. Changla manorwa tumba la, udu khiri zhungga kuku nara. Zhung ti du kutu, di yongi dewi dino, dodi dino, ngunbi dino. Ti du kutu tisam la, jiri shetana, zhung kapo nga dunu te kuku ga, zhung kapo nga. Ka dino sunti zhung kapo nga ga shi na, chika shi uka tazana. Kadino suna chenyen shi na zhung kapo nga la chenyen de na kadino suna chenyen de pato chungwa re, chika re. Tinan de kadino sunbu gonggong re na khtawa tenlan bai pa rumma ge zhung chi, tsaima ge zhung ni. De ni gari zhung puta nga ge nang ge pu tong ta nyua ni gari. Rummi zhung, tsaimi zhung. Ti rumma ge khtong ni tenlan bai chi re. Tsaima ge lindi tanlan bachira, tsaimi lindi tanlan bachira, rumi tongya tanlan bachira. Lindi chi tawa la monsong na nansong gu gunjian nira. Tongya chi tawa la monsong na tari gu kakshin nira, kanyi gu chepar tamo zira. Ya, gomba tanlan bachira,
ngomba do tang phasin ni ga re de jong samba tong jong zewa ni ga re a gomba tan la ba pa de gom jek po gom de na sam yan ja ga bi ju ri ya ti tan la ba pa la phasin ge jong tong ngomba do ge jong ni ga re kyo pa tan la ba pa la do wa ge jong re ti na ta ma ta ma ngomba phasin do wa de chung a wo ting ni ga ta jong ka po nga zi re Adino sana chenye si gunura kapo ngala chenye si gunura nangto shikiri se tsima chikinu tiri. Ya nangka sanyin dawa sur shipi zhongla nangto shikha di, ka nangto shikha ga jashi zhigna, aranga san dawa sur shipa na nangto shikha di, ti chita gada sina. Adikha chiyang misha sar giwa ansin tsukha di, aranga sanyin yonsin dana sanji taba yin tis guka. Adikha chiyang misha sar di gusunga shupa la. Giwa hansa tsukha zhidi su nanga tsukha yishi chi tsukha yuze kuka. Adikha chiyang mishasa giwa hansa tsukha zhidi. Ringa sanna yonsanda ti jita ringa sanna tatuk shi yi tsukha kuka. Ringa sanna tatuk ngi sandi choku ka choku meka. Choku mena chikhe choku meka. Choku na chikhe choku ka. Chona gaa gunju. Matona ti dukho ti bepi gukju. Ti tsukha juju. Ti ninga tsizirna. Uzo nanga sanyan dawa tsizir. Nangka sanyan dawa. Dawa zamba ngimi shira zichungda nan dawa yin tazguka. Kuri paru taso na parshin yin. Li jindi si na jindi yin. San chungda nan dawa yin di jimlarga wudu nina kisanga soma nan la tika songu no tiri ya. Tina nangtung rikhi yungda la yuwa yung chamudu kuna yekirto vantrata tang lozawa ga tkijili wala jiri zhugunu kanjir tamba jatak simjik adegi kanjir tuni chankalangna tamba jatak simjik tanjir po nijatang chik simjik kashiktang china chujizik adonbi po simjatang chidunyuk dadukhunda chirana nangrikhwa ga yangshir chirvi zhungre nangrikhwa ga yangshir chirvi zhungre tu dula vatun rambuchi ga shatang dali ta Kwaahtin tamba simjaatang chirig jignoonda wastu rinpo chiga shirtigndayn uga tiktaani taa doon langnara. Ti maato uzo jangsi tampon maa anar tanga kanjar, adi giga kanjar, nza tsagmaa ga putiga chinka maanyong yo naa tang, maanyong hongo yo. Ti wastu rinpo chi tanga shirtigayli chirigzooni taa tanlaa paano tamba jatag simnza jiriyaa. Tā tārung wudu wuchi tukunna na dzukchen ba tāngsanga xe kunu wa nyangma wadzi jirra kwa den ba, kwa jirpa dala riga niyo tukhu ka jirri nyame tukhu lhaji ga maga hpeli onu wa nyanga tukhu ka jirri ga kiri chungwa namju ji ga hpeli onu wa nyanga khangwa ka jirri ga khanga saja khantari khangwa ka jirri takhanyi ga chintala ka jirri jirri Tantra ta shishe ta shiopa, shiopa wa, shishe pa ta shiopa, dhe suwu di nyanlem ga zhung ma ku parshinja, shishe ta shiopa wa thangma ga nyanlem ga zhung parshinja. Sahcha wa, kyuna wa, agidamba thangma ga, shiche tamba nanjin zao nu ga, khusung, sonre thangma yung, nantong rikki uduwa, jangshir chiwe zhung yin zile. Adonbi puta chitak gaiwa yu kaadgu. Termasa nangton rikki zhungla, chenye zhivunu wo zhungbu, po nga kaala chanta susu tang chidi chimbu susu na khtawa tang jaiwa ga yikcha shiwi zhungyang mangaadzi. Khunju zhina gumunga tun zhina gumunga chanta sawa di shodang narang chirik yo. Gumunga chanti sawa ga jaiwa shi Hache shudang ngajia ki chik tsime tseyin. Gumon tantaa di kichin jangang jepa gashu ngakang sundi tsiga sunri. Tamuri. Damu uru na arang ranga chidi chimbu ni susu ni sandri chi yikcha siwe zhung. Trijin di munga. Angar chepa suwa di angar che jin che zhungno suwu ka. Nanang yinan larang ni uzu jekara sunye datani ti chijilang yung yitu taloh peku ni mungu ka. Yo pah pewa tak peku nu wajung ra. Dani chichu sarshet ga chi unu chana. Udo wajung
ཁ་ཅེ་ན་ཅུག་པ་དང་ཅེ་ན་ཅུག་པ་ཁ་ཉང་ཨ་དང་ཅི་དི་ཚན་ཏ་ཏོ་ཁ་ཏ་དང་ཅི་དེ་ཚན་ཡ་ལ་ཁེ་ཅུ་ཅེ་ཡན་དེ་ཡ་དང་ཏོ་ཁ་ཏེ་ཚེ་རན་ནང་རི་ཁ་གཏང་ཅི་གི་ཚན་ཡ་ཏེ་དང་ཅི་གི་ཚན་ཡ་མ་རེ་

tiki gua, nariki tanchi ge tanyi re, tanchi ge tanyi ma re e zi. Tanchi ge tanyi njukuna, chikhen juku narina, ma tsi yuki tsusa nangyi ngakka rig, ngak rig, ti tanchi ge tanyi re. Guga, ma tsi yuki tsusa nangyi ngak rig te, rakki rika zik rig, nga kaza nga. Ma tsi yuki tsusa nangyi ngak rig te, tanchi ge tanyi re. Chishu chi yuanda nyatang dambi tanchi te, Нарик танчиге таньята. Ялака танчи таньяти чадда хсиге гожактана маче паючди я ча гуже танж мария. Гуате танчи на чичинчи йонде нито дамба имби маче тзрия. Допи танчи танче ририни чиче тна чгнрия. Допи танчи вола жмек байони на менен имки. Жекер ге кена допи танчи ри чая дунре. Допи танчи ри ца Jekka loko tamaga jidiga hajong dhecha tato dopi tenchiga nani tsikhe longonu munga mu kuwa ta ta munga. Tita kata dopi tenchi tawa inji na chichu chi yuanda nida yin, nigi chichu chi yuanda nita mada ba yin tzijira te. Tita ka tenchi na chichu chi yuanda nita dambi macha tzijira. Nariki tenchi na ta chichu chi yuanda nita dambi macha tzijira. Ti jinsa kaha tkhina tsa ziriya. Tsa jinsa na tamunga tanchi chi chanyala mantri yuki tsusa nangyo mato chi di ancha naro chu tazak chi ri. Shio di saka tka ya tkha naro shio wa shio tsa. Jawa to shio paga uru na chanyan di mitsang na ri. Rangji chungu chi ni rangji lanba si zungu, zi zungu utungu na ri. Adingay li shio ku na ri. Dewa ter guna ra, dengay le shopa ta, dewa tera la ta, chi chut, chut nu nang to, dengay shire shepa ta, dewa topri shepa gini nga, chut je. Chi siwa, zima tukwa tukwa shepa, zikabu olumbir shepa, di nga, chi tzje ra, chi chut chi yuanda nita. Dambi du ta nga zi diwi, tanchi tanchi la ta, tanya ti zhigna chuna ra, di ma tuk tanchi la, tanya ti zhigna mu chuka, nda tangman damu, yuk te chuni nyambarad gizho, te nyambarad gizho. Ina ta udo dha rikwa ta, tanzi rikwa ta, zu rikwa ta, suwa rikwa ta, nangton rikwa, dhe nana mazin juni dhira, minjuni dhira, yi o, ti khi guwa dhe, ti vandani chichando dhid gisha, mazin juni dhira, minjuni dhira, rik yi o dhe. Nangton rikwa yinla, dha rikwa ma yinba med dhina. Kukuwa nangtong rikha yinla dha rikha ma yinbi menjong mnyanar. Ti chidi na nangtong rikha tachya dha rikha yinlaga yukku nara. Jyoshet dharmo nangtong rikha nangka tachya tama jyoshet dharmo. Jyoshet dharina dharmo. Tashira nangtong rikha yinla azu rikha ma yinbi menmeyatiz guwa. Kukuwa ta. Ti chya yuzu, yuzu yintana tayang tana chaga yuka. Nantong rikha yintang ni zhu rikha maa na yi zhu wa min tsong na yi zhu wa min tsong jika zhu rikha min tsong tamu yo na maa re. Nantong rikha tachi yi zhu wu na a shi hukumo yi zhu wu nga yi zhu chur mo la ji yi tsong re yi zhu chur. Ti na denyem bre shu, mi zhin denje tato nantong rikha yi la dha rikha maa yin bi me me. Nantong rikha yi la zhu rikha maa yin bi me me. Zhu rikha yi la nantong rikha maa yin bi me yo. Dha rikha yi la nantong rikha maa yin bi me yo. Suwa rikha la te zhika tonga, tama rikha la te zhika tonga, dha rikha yin la tama rikha ma yinba, yukra tama rikha yin la dha rikha ma yinba meka, tira uchi meka ya, tina ta dhamma tsana ra, tama rikha yin la dha rikha ma yinba mekuka, tita ka rikni nga uri dha rikha nga dhijidhira, rikni nga uri zhu rikha nga dhijidhira, tiyo, jitana zhu rikha di shakwa. Tina ta, Tiran uchun dhani makus uchir na wola ternu rigni chiwa nga uundi suntaktan jaywi yanlaka di unu teka chicho muo, zhong, panyun, khsinji guni ta dordi shi tanjirzu ta dhani ta uchu tanjirwa tatsundi ta nyiwa shepa nila jikpa adun ina shepa nila shi nirjandi anamchu chadar di nyiwa anamchu chadar Jandai nafcho, Masi nafcho, Madai nafcho, Tumu wunu wutiki nangandai nafcho chadadana. Tana dhari ki yanla ka tanchi sunchi waata, takchin jikha nyo.

0: Derang nyungger in jina tsonub ka sacha mang chekhi tang golog ka fshan shuk lag nam tawa ni shimang je tang shang jina gacha sakil jen tag la chakha yung jiri. Di nang tsokhir ka sacha mang chekhi tang da tong huang zhong tang mayong ka sacha ka khinde charam zhang zimbab jiri. Derang gongmo go warande tsonub ka khar shuk tang yishu ka sacha mang chekhi na gormo zhong chir. Chilin tang shkang tsa zhong dimana martu zhong ka sacha ka khinde char chong chong baba na yang na charkha yung jiri. Dimana zartu ka sacha ka khila charam rang zimbab jiri. Shangchi nang kacha sakit jan tagla nam tangwa ni shimung jiri. Shunin atsi yin kwa chung zuu dhaga namshin ni tsinti jilun zui juu. Salang la nam riba ni char chung chung bab jiri jojang kordkiyang gub jikjik ni kordkiyang gu nir nga. La du la char chung chung bab jiri jojang kordkiyang gub jiksim ni kordkiyang gu nir din. Delin ka la char chung chung bab ba ni nam rib jiri jojang kordkiyang gub din ni kordkiyang gu nir khu. Chabja la shimu wa ni nam thongan jir jiri jojang kordkiyang gub din ni kordkiyang gu nir ju. Dabzi la char chung chung bab jiri jojang kordkiyang gub din ni kordkiyang gu nir khu. Yishu la char chung chung bab ba ni nam rib jiri jojang kordkiyang gu nga ni kordkiyang gub jir gu. Ama chin la nam rib jiri jojang kordkiyang gu xim ni kordkiyang gub jir gu. Rungu la char chung chung bapa ni nam rib jiri jojang kordkiyang gub jir ni kordkiyang gu nir nga. Na gormu la nam rib jiri jojang kordkiyang gub jir ni kordkiyang gu nir ni. Da thong la char chung chung bap jiri jojang kordkiyang gub jir ni kordkiyang gu nir jiga. Tongko la char chung chung bap jiri jojang kordkiyang gub jir ni kordkiyang gu nir sim. Huang zhong la nam riba ni char chung chung bab jiri jojang kordkiyang gu rga ni kordkiyang gu nir zhi. Pian la shimu wa ni char chung chung bab jiri jojang kordkiyang gu jiksim ni kordkiyang gu nir nga. Hu zhu la char chung chung bab jiri jojang kordkiyang gu jen ni kordkiyang gu nir sim. Min he la char chung chung bab jiri jojang kordkiyang gu jibdi ni kordkiyang gu nir zhi la. Hwa long la nam riba ni char chung chung bab jiri jojang kordkiyang gub din ni kordkiyang gu nir jiga. Xiong hwa la nam riba ni char chung chung bab jiri jojang kordkiyang gu junga ni kordkiyang gu nir din jiri. Rechona ba, derang hachu zhugun nunga derang ga sacha su su ga namshin nisi kong nunga xe nunga muzirin da lilhig ba ga namshin nisi la jilun xe samna jingni xe gar kalim di kapar tangda li jina chukwa.
1: Wakar kata kharta ga miin jimdi la dinji ga zhoja yinbi jay yung wa wuji lhig tsumun jandari kaba sambah baiwi da juri. Xi Jinping ji chimchung wa gongpir lhob zhung tang laglin tarxin xe ba tang chunay yung ni gengi

Adatuk pe tsi jibdan yin jakub je zhu shi zhuan ba han zhing ge pe jin de ari jin zhil bu zheng sir wa zhu shi lan lan jia chen na. Han zhing ge dan du na. Da li dan awar zhu shi xin ping dang sen zin te lang pu ni ge te mung to go zhong an zi ge zhin na rang jing gen tab ji dan lang zhe wi ngay ni sar wa dan ke le na ni. Di rim ji mi zhong an zhe wu na tab ji ge chit tun gai chen na. Zhong gu shu ji tong ta war sim de zhong an zhe wi dan lang pe ji lan ba sun xie jin yu. Jakub ni jie zuan zin jie ngay ni. Shigintan doonchil shi bada shugni ji lirikaga tamung tukun gishu shi gila huamjir nyo chung suk chabkung ga nyamli la ngarwi khinani mertsil peri dang mangchuk ga sani war kundruong jesubta dangde shugni ji nriwin peji la ndakchur shtanbu jengi.

zongi tingi thala ge chig sojong ri thason da dzon sonji na rang ge phajer da lensen nga signu ge ngi thalin nan da dijin da lensen de nyang gon ge topa na ba dzon sonji na yang jen te ge chu rang ge lensen nga shi ju ge kelam ran da matham na ra dijin da chwan ro gon ge chwa kor te rang ge chin yen da ningi thana ge chu yang chi jin hi ge koran da mang ai nin da tup ta ge yu dijin da hi gon no yang jin da nyam man jo gon no hi gon in da mo ge twa ri da tup ta ge yu di jeng gen da so so ngi thala rang ge nyam jo ra to nang ri lob jong ra it yi atap ko ti gi chi ti yin ti nyam to lob jong gi atap ko ta jong den so nya da ha chang ge ga chen bo ri ina da yang ti tsu gang ge den gi len san da yang tong cham da ni jo ren ta len san di zom jing gang kar wa la ja ja hi dang no ra tsu ta kel wa tam jin tsu chi chi ta kel wa gang chang serang tong son mo ren chi ni nam chu ja ga na ba tsu zom jing gang gon zi ni tang ji mi len san nga tsu la yang jil ja hi de la

0: 나라 디아 람포 니마 망포 지고가 아 돈 돈든다 다 답디 마리 다 트랑스가 협찬 요 삼나 그 람가 각 코나가라 지금 로마 톱는다 나 디모긴이나 지금 망포이나 지츠가 데네 초 샬람데나 카르통 신노니 존테이니나 다 나조 호마조 인이나 지금 협찬 로나리 십숙고 인이나 롬보 인이나 아수 초 돌강나요 나리 숙 근치 테니나 답디 보시 그 전송하래 레라지
1: 제기라
0: 카상 대랑 최초 맹쿠르가 나니 달리칼리노이나 축고 샵시 좀 노이나 축고 니모가 나니 가수 달 톱치니 타시 노 가수 버크이나 샵시 노리 칼리노 마치마나 노가 에오카
1: 가수 파 가도 로다 보카 다 로마 로치 몽보 기타 가수 쫄라 데라 몽보 다 지트르고 레카 두힌가 테토 체오 두힌다 다 코토 기히그라 다 코토 가수 총히에토 베조니 발라 다 쫄라 세튼 데즈메 요레 마로 쫄라 디니 바 다 코토 가 다 쫄라 데 토 체오 인 바도 지 다 로가 다 저런 데 레나 다 땅아서 파이도 롱가 반다먼치 다 된다이나 다 페제도 야제 담모 다 다스 저 여보 좀나 다 두모라 지우 맹가서 다 가서 레후나 파제도 파지 베종도 파이어 총에 힘치 다 로마지 조레야
0: 멍치와이나 다 총어 오종 아랑 산이가 만나리모 Deli yung aja chiwi ta ikkur waayad na chukka Ndatakla na shabshi dribgo tangna yung di Warki khina, wayi khina Temu ginji na chika thopchimba yung Maazga dhigi yukamu Ta chela chunji nara Ta nitong nikha chabzhiga lo Jigchali telinga chongchirna yung nuga Minkur satsika nani na likali yukamu Ta karchang terangji na Jindenga maa shoju na chukka Likali yunde na chika Kodingdanda ya chitri yonari cho zankur chikunani thoma te machu thonuri ngima te machu thonuri
1: ta nga chu lepa de do ta zankho ji no ta nga chu leka lep gi tu chen dai kha de do nyoma ye te re nyoma nga ta leka ye de le de no zankho ji le thoma ta te ta leka du se le re ta o leka ma de le ta nga chu leka me de ta nga chu leko ka nga chu la ta ji sa ro go lo jo si pa to ta na xie ji lo za ka gyu te je ten de da ngazo tenjinda lele de tena ngazo ta leka legenda mje to cha ta tenjinda re ge
0: re re re ta leka uti sto na leka le go re la leka meti na lekhung ko dri de tang thobjung ikin ji ka nyimang ga ga ngun na cho salang sa khnde yong ya cho chi li tsik shang ga na ni mo ra shik shik yo kmo
1: re tang na cho ta ka to ni to ni kha za du lo tang na cho sanin la ta ko ti pa lo do chi la ti pa lo ta tin na je so tang na cho le khun da kha ti do tang ta na cho li ka le mo ta lo ni chu jo ro lo ni na ba la ta ta sar go da mi na cho ka ta tin na le zo da tin na je pa to ta na cho ta
0: ཁྱི ཟམ་པ་གི་ ཅིག་ ཟང་ཁུར་ཅིག་ ཉི་མ་ ང་ན་དེ་ ཅིག་ ལེ་ཁ་ལེ་གུ ཉི་མ་ ཉི་མ་ཅིག་ན ཅོག་ མོ་རལ་སི་ ཏེ་དི་ ཡང་ ཇིན་དེང་གི་ ན་ ཅིག་ ལེ་ཁ་ལེ་གུ ནུ་ག ཉི་མ་ ང་ཨོ་ ཏི་ན་ནེ་ ཡང་ མེན་ཁུར་ན་ རམ་ཅིན་ན ལེ་ཁ་ ཆེན་པོན་ ད་ ཡོ་ཏན་ ལེ་ཁ་ལེ་གུ ཉུ་ གུ་ག ཁེ་དི་ ལེ་ཁ་ ཆེན་པོན་ ད་ མ་ཡ་ སོན་ན ས་ཆ་ ཟེན་ད་ ཟེན་ན་ ན་ ཡང་ ཅིག་ ནི་ཁུར་ན་ ན་ ཅིག་ སོབ་ཇོང་ ཅུ་ཅེ་ ཏི་མོ་ར མ་ཁོ་དི་གི་ ཁོ་ཅིར མོ་
1: ཟེ་གི་ ཏང་ ང་ཚོ་ ལེ་ ཁུན་ ད་ ཁ་ཅི་ དོ ད་ ཟང་ཁོ zangko chino na nyama nga tila ta leka le ta leka da madu le ta nga cho lo nyu na ba ta leku ka cho maa chi ne ta sasa to salin ta na Beijing ta nzi di sasho le ta nga cho lo yu zo ba to chi ta na waya ta nga cho pata tsita zo ta nga kubdeba ka leku ka le da zo to zo li ta nga rung ka ka na le ta mriin ta ta tanda da ka zo ju tanda da mungbo re ta nga rung da yi na ni to ni xia zanga lo da na le ta na chongye xin chi se ma na le ta leku no le lo yu zo le za ji cha sun zi za ji zo ta nga rung ka ta nga rung mi kan to ja de chenpo re ba ta nga rung ta dā lēkhūn dāndā chīmbō lā, tā dāndā kātā mā tāngmūng kātā, ngā rō, ngā rō tān dē mā xīpā tā dēbā kātā dāndā xīsīng kātā, ngā rō lōn dā sēn dā sē tāndē lā, mā tāndē rā tā, tāndē rā kā lōshūng tē mōngbō tāngmō rē kī lā, tā ngā rō nī tō nē khā tā rū lō, tā tāndē rā ngā rō sālī lā sū, tā gō tī bā rō tē kā mdī tē tsē, tā mdī tē tsē pā, lēkhūn sāng chā sō nī, tā lā sā, Sali, Nangomu, Lehu, Jalong, Rika, Lehu,

yilang thas nemo chantong khang ga chi ju yil nyin na jog pa tar na yilang shenjil bu yin ren sa ba ba ja e yin nyin ter tan dun yilang tang ameriki zo gum ji tu ngi sa dan khil shi ba tang shug ni ji mang go yo ser ba ja e tan dun lebanon ji chig chul cham jog ba de yilang tang da wer gang gang chi wi zo gum ji tu dun chen tang bu nang da lebanon tang sim la lang yo ba tang lebanon ji nga khung cha chang yong wa tang Jacob ji da gang la san jog she gi ba sa wer tan yo ser ba ja e she ji Zogum je tu ko ba li yilang gi ndi sung je ba am yang na rentul chembu tangwa li shung wi lhabsha jil ma se ser. Ki darung she jir. Munghi sha wa lhagda ka chag che wa tang jim chan na di zhe lhagdir she ba di jin tan shtambib she ba li ka kag lhagda che wi yin. Yilang gi Ameriki damja lhagdir she bi ni chal la tor nang she par ma sil nyangdil ni bi na tun tang gagdum mi par shtung wi thani jing jimil she se ser.

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wali khatuga thun narata, nga thakir ta yuara maa songa che ka sakhang na waiwa ya.
1: Ama ta so. Wale chua arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta cha maa zgriya?
0: Arif kong chansong nankang ta shagazi chigira dao na cha. Nga gangu niga ra techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shunga lakhti na kini adikchiz gira gano chua maksa seka chao chi.
2: Che tira, ta mirga kirmu temki ni maram bab tam nork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nga niga yag chamo zgondi gita ngay khinir, ha?
1: Ama nga nguma zinye na. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta dawar tkhalo songnur ya. Aka,
0: oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchiku na chukuzi ngay kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khalon sachag ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala, nga ngolo kuramu. Nga nartukuzo na chazu khalon gurauk, cholo gurauk. Chansong maankang nita shangchin yungi nyamli manji guna chukuya. Maanrinda arkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chidi dashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgita tangtangji nar hagu. Napa maanji nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazi mong nire.
0: Manga mo.
1: Ama, na nachi maankang gana khaparantarasi.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tu, ga, dun, sim. Gyal, dun, ga, tu. Dun, ya.
3: Shkang lag, kwaakil na na, zhang song man lam. Rinzir, bagnil shong na, zhang song man lam. Zhang zhi, yong kam chi na, zhang song man lam.
4: Chukpa namban, jikintar tsangmii lawa tharachin gyn chukma sergu nuga layang dala sanshi nangchogo

0: Yahan zatsi den bi nyan kun zhugbu nan ba. Darta che tsi nyan shi nang gu nun de chongun wukil long ching ge chomchin dara ge len chen kin. Dina zhugbu mga zga yang nga cho chomchin dara ge len chen di nang a shtonshil ge rewa zilan dong ge yo ge. Dina chamda ni jamyang jahi ge shtonshil zi che nan bi nyelim de go jishi yo le.
1: Ya, ta terang ge nye ma bzang u, shkar ma bzang u, jahi ge nye ma, tun zhub ge nye ma, hansam chok ge nye ma, delgan jong ge nye ma. Haha, ke jayan chok ge nye ma, shtakhari ki tsir kuan ge nye ma, ma wami janchan tok ge nye ma, che lalun kar tse ye ge nye ma. Pchir kibja o ke lg su tara, shepa ga pin jo lg o ni, ta ta nang nam lang ge tong o nye khir kar tse mo, shtim zhik ge ngom ma, di san kar ye ke kong a ni, ra thang mga kar lho jang yi. Shtakhra zik tiglib jigi, shtakhra tomu, tani ndgo kese ke. Ya, ta yil zong o, ya zong hkang tsa ge te wa, chim zong o, shan yong huam jir chek chin kuran nab jig ni, terang ge dga zong dun nye ga. Kirjil tongsong karmi gaya ril ma nye ma je wu ghikar sengi, huang ma ma rik tak daf kha ma yil lag zandang cha chili. Gompong shar jia chong gok shuk chig ma nye ma kompong to zengi, nyan chig yam chig ngomi ka jing ma nye ma tam zong cho chili. A ke rirjil hinbu, mga zhang tak seng ka chul, cheb zin zhong mo rirjil, tak hir dham da si ma, wasa tse khang ya ji. Ta ma sheng nang cho shig mo na sok kan dar zhik kish kan dun na ba ngi te rung shtak ra shtem zhik ke che wa, chi ran jik shtin ge huay lig, cha khi mo lim ge tuk ma. Ulungo naka talig shto mi njo lig tara me tuk chung rung cho zi ra, kir kum chung rung man zi se ri, huay zhin ta lag tar kir jil la shtem zhik zhik zhiga, ngag ma abde go ni ngon so zhik to la. Dar shtu si mi cho ka zhik pin se ke. Ya, ta te rung ge dhig zhun zhun niga cha yang chuk na cha yi jia ti na yi jia yik, yi jia ser ke nye ma khan zhar, yon jia ti na yon jia yik, yon jia tong ge da wa chin zhar, chi jia ti na chi jia yik, chi jia a long kor mon chin zhar. Dong jia ti na dong jia yik, dong jia ma tig ta li jian zhar, jia re yi lhen bu la wa hua yi tar xian zhar. Ta song yong yi wa din zo chuk no wa yang ge nyan cha tang zha ge se ke. Ya, tan jik tin shapi fsha pa se ko nung de kan kar se man char ka ni, chi tar man de pa fshi ka ni, ki tong so sam chi chu ka ni. Ki tong so sam chi chu tong rung nye sam che tan bi ko ka ni se ka tar an dra na ngan dra dra chi tup ke hiru me ni, jung tup ke yon dan me ni. Tong jia tar ke li nyer cha ni, ti jia a long li ngig tuk ni, hi jia yong ke li yong chung na zi ka kho sa me ka ra. Shtang nga jik a ga na man dra jar bu si mi kwa wa yi, jar chang cha mi tsak tsak yi, shcha mu la ma fsha li cha mu chak kab jam na ngak chik ma bjik sa ra ma song ni. Tamyang nga fsha la ga na mada chango na yoni akha tonga mara chango kwa wawi, charkin na yoni takhir cha chong loo shir chango tsag tsagi. Changa na yoni mara tongra samkhir chango na ya nakhchik maa fshi sara maa songni, chi horub zakak tamzik fsha na sha chong chinga na pang tanda yini seka. Laga o zinni yezun yoni, li shuk tig jini yezu tigni, chi horum zang zakak tamzik fsha na jartak ngarma nagnim chongda yini. Si khachin saani yo zun oni, lin zim tig jini yo tsu tigni, chi hong nza kak tam zik shana yo karmi ra chigin jamda yi ni seka. Tab jigri ganyin ni seka, stogri indar ni seka, chigri

yilang thasa nemo chantung khanga chi ju jil nyina jopa tarna yilang shenjil po yin jin tsa ba ba cha e yin yin tar tan dun yilang tang ameriki zo gum ji tu ngi sa tan khil shi ba tang shuk ni ji mang ko yo ser ba cha e tan dun lebanon ji chig chul cham jo ba de yilang tang da war gan gang chi wi zo gum ji tu dun chen tang po nang ta lebanon tang sim la lang yo ba tang lebanon ji nga khung cha chang yong wa tang jakob ji da gang la san jo she gi ba sa wur tan yo ser ba cha e she ji Zogum je tu ko ba li yilang gi ndi sung je ba am yang na ren tul chen bu tang wa li shung wi lhab sha jil ma se ser. Ki da rung she jir. Mung hi sha wa lhag ta ka cig che wa tang jim cin na ji zhe lhag tir she ba di jin tan shtan bub she ba li ka kag lhag ta che wi yin. Yilang gi Ameriki dam cha lhag tir she bi ni cil la tor nang she par ma sil nyang dil ni bi na tun tang kag du me par shtung wi thani jing jim lu she se ser.

yang zati dan bi gelo na batang sangkin jopo lan ji ning kong chana bi kan kam de mo ti da tang na ba zo nyan lum den jo jin ban dai na zong jiang zong jian ting kan wo ke lu long ting ge ning kong tai tong ge ne ge so lin ji ke lin zhen yin de lang ge lin zhen di yang yin na ba zo zong de gan guan den yi lang na ji bia yin ne ro bana ba de ng le chen de chong yin na ha jin de chan ba ni de mo de ge yo de ng chan ba dong wei na lo sun ki ji sha leng chan ba de ge ri ya yo de ng ge lo sun ki ji sha leng chan ba ni nang xi da lo chung lo ma ge lo jung de ban de xie sang xie guo zi a lang zhen de da wo de ge ri ya yo de ng ge dan xi gen ren nan guo guo ge chung ke a ban ma zong teng ke zha de lo chung ge ge gin na ho ro ga sim a yin de na ji ka to de ge gin ke ma dan xie la da lo chung lo ma ge lo jung de ban de xi xie sang guo de ding ding tan de ni ge gin na 詹子子的通通的意思 tinroni deleng ge chamba nyuan zong jinan ha jin de lu ring dan bi dang ka ge chamba de go ti jiao deleng ge lu ring dan bi dang ka ge chamba ni nang a yong nga jing qin ni de zhe wa nga li go ti da li zhe wa ni lan tou cui ta de tim ri ge xia gan bu jui ina ka to ne ge chu lu ring dan bi dang ka ge chamba ni nang a xi ge zhou yu zhou ba na ba ge nga jin a de ge den chi zhe sim ni ge sam den nga tang de ge den chi zhe sim ni ge sam den zhe ge ke de ma ka ba ra lin zhen de gen gon zhen ba ra che tong a chang ma ge che zhe ge ka ba ra gu yo

0: mangsong segun dan dan na gir gili shan da mangsong na thoma gan khndar ji yog segun dan da da mu mang poyo gre tara gir gin da kono sha kono thejin dil thoma de li sha mang ma nin ngo mo re tara yang gir gi insam gili sha ri jo ju ra yang na insam gili sha ri jgno ta do da ta thoma na da cham da gin na dan da zo gir gi nan ting gin re ju ta zo gir gin li sha ri jo kono da sha yi gi he ju gi chala jo kono di jang gi yin da da sha yi ti char ju ra gir gin gi sha no ta ra li sha ti yong ju bi ju gi chala jo kono ta ni mar ti ta na cham da zo gi yang gi li sha dar go kono dan da yang na sha yi ti li sha sa thle kono dan da so su ngi ta na zi zi nyam ju ra tor ngi go sa mang pu ri yo gi di jang gi gi li sha gi jo tang la ka yin dan da da so su ngi ta na gir gin ko na gi gi shag njuktang ngi thana samset ka dai kono tevjin ta ta lishan jugna ge gergi na ba zon sonjinar insam gi lishar in jug ju chamdar ka zon sonjinar ge gi lishat de yongdwe kin jigna ger gi shayiti lishat de hig ji kar zo rang nga yoqai nin jug ji gyun de ha chung ge ga chen bor de se ko de de dang nan de zung ni thana ger gi ka da ma po ye kono tevjin te nyam jug ra to nang ai ko sayang ma po ri yo ge dian chi ni da ger gi de rang gelin chen ji na ne ge chu Da lo chung lo ma ge lo chung ge nimba jie seng xie guo zi Ding yi tanda ni lo chung lo ma ge lo chung ge nimba da jie seng yi guo na Chamda ge nan zha, gir gen nan zha, nda so su ge tani nyam chukra to nang yi guo sa mang puri kaabda yin Ni nan jik ta gir gen ge tarong ni ge gong ni kaabda yi dung song nung nang ni jik lak song nan zha nzha Yang nan ding yi tala tarong kaasa wii guo nan zha kan zha ryo Kan jik tani ding yi tani kaabda zga tong tong re na
1: Ya ya Tandi kaasa wii na chokon deyip chokon ni ta shiki Lifshar, Lifshar tu tak girginzik Lifshar avjak konan da hamgir ko yotno Chagji yopi kodun Lifshar tanda tu tak yina muna rintang jan ziri ni rintang tu tak jik shijio tu kachin ziri chumdag zira Ta sam kata gata Ti hazir ni tak taan di ki thob chung kiyo Ta thob mun vinta chan ko taan di Shif chung kang chan bayo gana Ta na yu no ko thoma mong shuk tu ta ta Chik rong rong ka chik Shti dao no timi zari mo So ti ka tu ten ta na So, tanti terik intana uchiki tawuk shorkin terik dimita tachik chachitla kachin ziriya.
0: Ariye.
1: Fuezo shakna uchiki nrik tetang katana ta uchiki chalib zinan nandak, chen rik zinan nandak, dimi zandak zinan, dimi maa yukuri. Dimita ta yini chap ziyatir nandak, shombut nandak, ta uchi shonda, ta uchi misan pangyi sho chitugi ti maayi nara, ta shomnik tayi ta kargan bonna, da jayi shubdo yukuri ya. Ta nandak, ni japko nandak, ta ku Tandi ishi ki ala ganaani yawa kachio ka loo kan samno metok kanla tawa ganaan ka ala timi tsaabna haliwa taga samka tani taangfe kanla kan samka taangfe ritali tiye jutta ishi ki shiunyur kanza ganaani ta haliwa gita gachindar samka
0: Denga
1: Denga na ishi ki tindi chagono ka gergin tara taga ta uka manchuk tia serig dina chokon timi te kanla kan samka shina chargi yona na timi zivjagi tan diye jitna jini ta thobma tashio kachio ntharishin tana lorum tangu na yaran rona ta chigi Tirigiran dimi kangla kangtsam ni shi dao no tagu kangla kangtsam ni chigi dorm tangwa di nani chigi kachu nara yon no jantang manda wa kati dimi nara lukta chiri nire
0: Yari
1: Tadai chigi hali wa kachin ziri dimi samka
0: Yari riri ngomari
1: Ya
0: Riri riri kwa rinji girgin ta tirangi lansin di nanga sop chung thoma ka sop chung gandhan bachi esam she gozi girgin ga tanda shogu manga ni inji na kirga sop chung thoma ka sop chung gandhan bachi esam she gona ta chamda gai nanda girgin nanda sop chai nanda yana shayi di korig na wano gushu tsukhi nanda satsgan sonji nara kirga shayi gandhan di sop chung gandhan bachi esam she jo shayi di chungri ni zunga datang kirga huyaglu gura yana sop chung de gao yo ninde shi ga gomni namo ga kirga shayi ya rabzga chesam she atap kata jo ndingi tendani girgin ga kabdaz ga mangpuri na song kwa jin chedi na jiga tariyang chir girgin ga shawara na ga jesang ga choni nga chilin sindi janja danglan yi tangi sa taitong ga kilim depe yi jachin yang kinamba zo kabdari nunda la nyang takpa ni kwa jin chedi ni yin
1: ya kwa jin chedi ya
0: ni kub demo girgin
1: ya
0: demo

0: Zamlang tang chin tonu gerjil Himalaya gerjir go.
1: Himalaya.
0: Ole Himalaya gerjit Himalaya gerjemu gun thotsla mi je tong jab jab ji sib ji lang namoz go. Chongli gerjik gun chanim gu thotsla mi tong tig yenok.
1: Oh.
0: Da sa uz hisong aji.
1: Yaya ta ko jo ko tar ra ta wa ku je tong dgna mar wa ku je tong ta ye khazgar mayong ge.
0: Mari. Yeah, I don't need to have Joe Munyungo.
1: Yeah.

Yang a chak ho ambu nya chak a chigan da yang ar jar chu pa an tar sin ng ri ni yang an dal zin ak sang ang ang ni chak a chigan ni da khan ta pa yi ye chal var chak a lang Ta maung a u lan ka ma ngi mi lang a ri ta ya. Yang ar jig lu na ci la ji en ju a ga ri xiong. Yang a nye ta ra ra ap si lan ji da a ri a jo ya. Yang a la pa long tu la a xia ka ra ra ri nda. Yang dor ji pa ga mu xian nan ji ge ri la ba ya yang ar ji di ji ye gu par ge ri ki yang an za le nar da ari shte le ver ge ri ta ga ya yang ma o xiang xiao wu lan ka ma ge ri na Yang ar ji khun ca la ji nro wa ngari shiong ya. Yang ar rin chi na khwa la ji tun dan ngari no. Yang ar don chan rong jil xia kar ji ganda ya. Yang ar tab tang khe rab paru ngari shin. Yang ar de no lar gong pa ti la ngari khar ya. Dakh sir lang wa yi yi shil var ngari chag. Yang ar lan jong kong chin yil jong ngari sa ya. Yang ar shtim chog shil vi yi chong wa ngari zin. Yang ni mo ta ga zi xia ge ren ji gan da ya yang ar du zi bi er ge la a mar na ge ge rin ken yang a xia ge jia ma ji ni zhe bu ge ri ni ya da wa gua ba yi ye zhe le wa ge ri zhe ge Yang mao kong chin yil kama ngari sa ya. Yang hama khun zi chi shtam ba ngari shiong. Yang shtag rong chor jil vir mar ngari nda ya. Yang ar jaj gwa gong wa ngari nchol. Yang ar tigdam xiel zin ka la nga jig xiag ya. Da bana wa yi yi shil var ngari chag. Yang ma ung a u lan kam ngi mi lnga jig ta ya. Yang ar hua u zig ji shtam ba ngari shong. Yang a khan li ga ya to wa ma nga ri nda ya. Yang a lam kan ar ga la nga kal var nga ri dan. Yang a ta chul ni is ngi dhav nga chi ga ni ya. Yang a ga ma ra yi shil var nga ri chag. Yang ma ung a u lan ka ma ngi mi lan ga ri ta ya. Yang a na tsu gu shi la bi yi chung wa ga ri zin. Zhe ma kar la wu sam zhe wu gu chi gan da ya. Yang a nya vi ar gu la ar gi mi na ga ri li. Yang ar jam tsu a lang ge ngi zhe bu ge ji ge ni ya. Yang ma na ra bi shi le wa re ge ri zhe ge. Yang ma wu xiang xiu gang qian ge ri ta ya. Yang ar ji lu ne ci le ji ka lu wu ge ri zhe ge. Yang a ma ni na ho bu la le ge ji gan da ya.
Так хамбир гла кэлвэр гэри дэн.

Yang sanggi shu na ni shu pa jin za la ya. Da sang ha wa yi yi shil wa ga jing yin. Yang ma wu gang jin wu lkan ri sa ya. Yang ar ji hun cil ji shtan ba ga ri shun. Yang a virtala wai lhar gul chiganda ya. Yang a relkna rglar gim nyana gari li. Yang a tsangchula or jinghni sa chigashi ya. Tan la pahayi shtil var gari chag. Yang maung ulang kham ngi mil jig da ya. Yang khwar gul cil ji nag shog gorin dal. Yang ngari khom bu nor zang jig da ya. Yang jam zir gla man bi jig li. Yang man tsong ma ji ngi zhv di ni. Yang sta lu ki shil var ri chag. Yang ma u lang kham ngi mil ri ta ya. Yang ar ji khun cil ji shtan ba ri shiong. Yang khan rong ma apsha tsambu chiganda ya. Yang ar jial rih man bi shchu pa garin zel. Yang an jay son zha xiong ngi dhv gari ni ya. Yang kin cha wa yi shil var gari chag. Ta maung u lang kham ngi mil gari ta ya. Yang na tsuk shil vi nru to nang gari shiong. Yang gong ga vi sir khom bu chigan da ya. Yang dul vi rglan tang kan chigali. Yang shik jia ma ji ngi zhv ri ni. Yang ta ka wa yi shil var ri chag. Yang ma wu kha ar shur jian kam ri sa ya. Yang ar jia wu zig ji nru to na ri zel. Dan karasi u nor zang rin da ya. Yang jam zir gila nyang rin kan.

Yang gachin yoshi hwalsi Awa ulan kumangi milagari da ya Yang na tsukhtilabi nruwa garindal Da yang jinyon tangamirari se ya Yang rongsi lhargul mbamlagari da Yang ardang ardang ani kanga ngarir galaya Yang ashtagla shuhni ngi dhvag ngarini Yang ndrumbawa ishtalwar ngari chagaya Yang maung ulankam ashtul mal ngari ta Yang shtirvi chong awa tsarta gari ngar ya. Yang marchang rinchin tarla gari nda. Yang wimil tang chi ngidrv gari nye ya. Yang bamga lahar lontan gari tov. Yang chirwa ayishchi war gari chaga ya. Da maung utang uchin gari ta. Yang shchim chukhchil win changwa chigin jong ya. Da njang sikhya chig kongji chigin da. Yang shtan lar jya vi sya wa nga chigin zal ya. Yang shang nga shtan ba nga shogun tar gari khwil. Yang abaka ari shtal var nga chig chag ya. Yang maung ulan kama nga ngi mil gari ta. Yang xinyin shil win changwa nga jigin jong ya. Dan jang chigaya la nga togun jir gari nda. Yang martag rig lag dha cil nga jigin kan ya. Yang ar gulwa car jil nga la gari shig. Da qi qi zhe gui nam zhe le jig yin ya. Da ma wo gi zang wu jiong li se. Yang shtan zi ne shi win chang wa jig yin jiong ya. Da hua zang khan ba mi zhe li qiu. Yang gha dha cila ngi ertu varg lam nga chigin jela ya. Yang njan khul shialan tong martag gari ndal. Yang shukchi aglang awushchil varg chigin chan ya. Da maung awlan kam ngi mil gari ta. Yang shtan zi ne shi win chang wa nga jigin jong ya. Mun tong chong shtag la nga chikar gari nda. Yang la ma la ki ngi dhv nga jigin ni ya. Yang zi chi martag gar gul wa gari rdog. Yang aryan di egui nam chil nga jigayin ya. Da maung awlan kama ngi mil gari ta. Yang shtan zi ne shi win chang wa nga jigin jong ya. Yang xiang si o zi ya na gari nda. Yang shkawa chi mbu tang ta nga jiga lang ya. Yang xiang gu shong vi wan cha nga ri ta. Yang naru wa yi shil wa nga jiga yin na ya. Da maung ulan kam ngi mil nga ri ta. Yang na tsukh shil vin ru tun nga ri shiong.

0: ya la go ya la gro lo lo ya harun de sa je va ya ro go ti go ke nga sha ku dur mo na to ng yo harun de nga sa de na ka ni ye la ju nga ta ra ma de ye ku ke harola nga garden de dan jin sang nga sha ku lun ko an iz yo ro harong ye so tog in jren jo no mo tro z de ga an de che pu se ran to ko ku harong a tra kha ra to nga tong yo de to mlan ye an sa ma di ye haro la chl ne ma de kha ku ke la de ot ma de shul dan ju sung haro nga tra kha ran ko si an hi zu yo ro an ni ma na chu mo an tra zin zin ma si
1: ha la ro da ya da ji da chan do zong ro go lo lo lo ji to shu go yid kun cha ba ta nyu chi do wa mi da da song ni nyu go na ta nga sa gu ta gu tra yin ya shu mo tra yin da da cha da ju ga ya nga ak sir si ri di ga cha mar go ya chi khang za ga sa

0: Nga wa dashi pa ga pi ku tu se gu na ru su mu Nga kong chi shtar zi ra yar kar ji gu na ru su mu Nga kani chun ju zi ra tar kar tong gu na ru su mu Nga kong ma yung do di ma zong ra gu na ru su mu Chu sa di chin tong gu si ma ga gu na ru su mu Nga ju zi na zi nu di na gu gu na ru su mu Nga jir na tang chang gu shta un da gu na ru su mu ngar namar gora ngar tera tango nar somos
1: halaro yada yada ji da chando zong ru lo lo lo ji dar za khar ni ra ra ru go shung ra ti ku ti ku char ta go ta tin tho na yu nu lig ru go ya da ga chir kru thun bu khar go chir je ba wo ka thun ra jo ru go har ja ra ga z ga go na dar go ya tong khar ni ra ru go Rokan rokan roka tarta go Tatin chona yunu ngar go Chongan rora marchung shukur go Shukuran razga go nandar

Ang iro ko tango loru shana go, ang iro ko matunyum tuntito go, ang iro ko kayul ko yul simgo.

Ta cha da sma dom ga ma cha na da za ga chi di ni ga ta mo cha na ta cha da sma dom ga dong cha na ru ga sha mo nga zu ta ga ton da ga chi te da nyo ti kong go zong nu da ni dong ga ja na da yo sma da ga chi da cha nga ro kon dong cha na yo da ta cha da cha

la gurga lo lo lo ya harung ayr tuk me to se chne go na ta ku ni sang ni chi ye haru la ti ko ni ska ma ta me ta go la ndo to no sma wa lo ku she te re haru la ndo ga sma ta ko de ke na ma ka ma re me ko ke haru nga she ga me no le ga in haru la de che pu tong cho na za ne li che ga sa sha la nga haru nga ta ko di ro ga ro gi go na ti ko lin jo

Mza xiang zewe nian kan zhuguan nan ba, rang li li kong ge de rang nian shou zhi zha dong yi lian cun yong se dang caar song, sang nian shu gui di cu zhig dang ar gar ma ngar ji tu nga cu ying jiran zhi le da di mo xi zhuguan nan ba.